0: Doula te
1: pubis.
0: Mèd ba maman.
1: Ki la te, ki la te.
0: Ake bitoni. Si se wadam, mwale obye zoumwe. Ou mèd al chachon.